Tsenri chadal rinchu la yekna. Nyenge la gonga kachasana zubu la pinshu yinsena. Tsuegi gyoumami nedena gonga sa mana chiji xiezi towa taan. Ngano teso nromedi. Yundi de zachitra xaciji chuse la xujintipi juji zowo na tselumbi tsushirda dushu tsishu nyingi. Gonga nanga tsishin duci tumbo yueja. Tse malumbi tsishu duci tumbo meba mazai. Dadong chashi nyungri la pinbi linji tsubu ya yue. Yinyang mei lufu nanga chiji xiezi jacha duji yinmi na ranjonga chubashi. Sire judi yungi chiji xiezi yi. Chashi nyunga shigli sime. Dadong jindeje mei lupung ke chichi shizi yi. Sase dojeje rinne hyunze tumbi nubadimbi. Gade chichi shizi jemangdo shinze lupung na ke chichi shizi wenchangje jenyongdo nrogo yobi. Gongi na chichi shizi nduci tona yang. Mei li ju chasil jisal nubadjundin yi na. Chochi sibi chichi shizi di chasila hyujin temisi. Yenyang shinjo chichi shili ngombata na. Nyindar gonga jikso na nyingang chachin ni phoba ta shise nyongdo tongto jere. Yang shinjo yinxin li ngonba ta na nyiri gonga song mi se na detang na yuja dosi mami tsitrikarja chuse jemara tongwa pinxin chachir detang la pinto yore. Derdi jundinji matami nyiri gonga rire sakur. Ngar kovi duyda numa nureja bimi lanso tawi duyja loma. Lujung shin kenta Neki jibu tumar jashe shungwa. Lasi duchu muna jiji nere manshu la gonga song yin sakur. Yeyan chasir tuwi musuja xiasi sachi tsundishiba donan shidi nere gonga jigli mgawa ta. Zangkore gonga ngari mgawa shakur. Xia jabi musu la chana zadongu juche ta tsaji sachi la tsundishakur. Gongi tsaji juchi na tse lumbi tse mambu mena yang mambu samani. Musu xinjo qiri xili ngomba ta na gade zangko rin gonga zhuli mawa se na xa jaba xebi musu juchin naso ju jimbi xeche ngonsa dubi torun rogu yore. Yungtar gongi sa se la donan xeba pi dadong gongi yuzhu xe ta la donan xa kore. Nona ge xa yi che jo. Nona ge xa na zoo rangja ju sobe togan ge saba tose mi sundo yin je sakoto neba ta hajan gongbi xe ri xe ta xie dhūmik zhūkha zhū kūngsū dhūpa xī. Xiangni dōng dāng lōni ngāmbā sēchāng lā, zālāng gā tōrāng zhūkha jīmū sōng xī yī dāng. Rō nō tsobyo sāntu tū, tūmar mēi rē zhū dūshē xī jī, lōngu dōng chāng gā xī rē, bērē sō sāntu dhūmū dāng nyāng dō tsūwā xī yī rā. Nō nā gā xā nā sāntu kū zhū dhūmī zā jī yōng kūng gā xī jī jī sō jū yī rā. Nona ka xa na nyang xin nye la zhuwa xin pa tsen du xe ma wang ma zi. Si rei che je zhigar zhe yung kong pi zong su pa yin pa ma zi. Nona ka xa la cho ju na so din ya di. Pe na hong la wu ka jo tang kya gai lin da bu yin. Di na kya ka je yi chamar zhigar zhu pa tang cha pong ma bi yun de zhe nu pa yun chung se pa gang gang xin do ji wi nu pa ten ju yu ra. Nga zi xe sa ta na san zi su long yu wi ko do. Lengkha je cha je solong chene je langja tere sabab mawi sakuli towa yara. Kya je ye jinda nye kondwe she ze songcha nyambi nizu hongo to ni sandi zhumi junde je lengkha detang gilin toba she je yara. Nona ke xa ta sedang ke gosho ke xa yi che bar. Ke kado mura wa. Nona ke xa yi shunga je kado na mana yin ba ta. Kado chong non la tsir nyongwa ma ze tsendo kabo wa sebo yin. Gati dii xaji rumu xeto dina rumu chung zangwa yaba xido to. Xetang ge gosho ge xayi kado majaan yinba taan, nona ge xata nubu deza me la, ceya nona ge xali maan xe, pari dize xaji rumu ya nona ge xali xeba yore. Ni, chua mudawa, nona ge xala ci chung nyongwa taan, xane je cina chung renxi bomba, chua xinba, rishi zi chua denba. Xiai cha dangba jiye. Xidang ge zuki zhuwa dili jiong xinba dang. Xiai cha dang zhe jang jiong xinba ma zhe. Balang ge xia ne nui zhe che la xia zhe ma wei zire ki yinbi. Zhe ma na jagba cha la bu yore. Song, so ju je ren ta mura wa. De tang ge ngun ni xie na, nona ge xia ne jiong zhe da xie di limi ba zhu me ba jiye je zire yin xie. Nona ge xia la so ju je ren ta qinbu denba dang. Tēnā zhikar tāng,
홍라보 가이 린소저 소진디세 하장마비 메이 룽간제 냉고 네바다 차폰고 선교 원빈 네바지라 평방 원서도 보여라 노나게 샤이 시작의 긴진 향설다나 제이니 저거는 주세 도와여라 노나게 샤이 저거는 주세는 자찬이 희자송 라자스인 바다 되는 문는 주 준도 사비 고쇼그 샤이 레제 시리트 저거는 주세 도위 샤이 바 마제 dōnyā chukān dōsī tōwī mēi lūpōngi dī sōjī dūlēn shē lāwā jīyē jā sōjī jū rāndā jīmō dēnyō rā nīni cēn dōsī māwā yā nō nā gā xā lā cēn dōsī jāchā jīg lā zā nā mē sō nī ēmā shū jū chūchā lā bō yā nō nā gā xā dī shē tāng gā pālāng gā xā yī ēmā shū jū chūchā lī lā bī mēi lūpōngi sēn jō wā tā dūlēn shē bā pīmbā dī wē jī wā yā rā xamār tā xakar nī jī jī jū Shana mei lupongi pili trikarchin chung kongxin. Shamar da shakarxin baso yubi junsin zoo na danaga tela chebar yubi jinjiri. Shamar na kado mabo yinbi men tetar toba da, shakar na kado kabo yinbi mena tetar toba yin. Shamar shiba na shedanto pagbe sha da reaga sha. Luksha ji la sewa da, shakar shiba na zoo sha sha da nya sha la se jo yora. Shamar zhe shanay zhe sikar chung thupa taan, shamar zhikar taan, kya bhi rey zhe choo zhe yi, choo zhe di ki yin du yor. Wan zha deda xa jin, di cei long zhe, ci shi zhun du zhe zhang chung thua yor. Shamar zhe du na, shakar zhe cin na, chung zhe sal la, cin du zhe chung thua yor. Yen ya, nya xa taan, rumbi rey su su, ti nye xe sin shul nga shu taan. Ti nyehi zani, sinshi chukshir su, mili la ngenbar tokuwi, sishin du mungu yebi, shamar ji chuedum, dedarmi. Senganaba, tata cheji senki bilin cendunu, pyo ranshungju nirin hungu tsundi dini ji dribi, sanji chumi zaja shudun shibi namdari, mantuni nganchi linzi zirub.

yamla xiaqiong dada ki ning kham dedang la chongming nga noba je yin yubi gosin ruk. Ma mabu rang ki gongxi zun jubi jun den je xiaqiong ga xie je chongming nga ning kham la noba cha jing dong yin bi xie je me. Ning kham desung ge ning kham ne jun den chowi xie tra xiaqiong la ra li yu. Gen nian chen chong che ba. Goma ning ki den zi gamar ye ten zhu ji yin min su mar cha ni ra ni la su xie na. Chen chong xie ka lu bi kar den men ju san tun xie de. Nyi mento do nyonyo runga, kuchu shet nyo. Yuron do chenchong shenge je chakin towa da, nyin zhun juhyo je nyan ka ni jun ten da nga su shenken li dapsun je towa da, ta na lobo da khenya saba da. Nyin ni nga cha da nu maang uwe zatung jo ba. Oja dan jia ku, shahya sema su na yun su du jun sa we kyo zi da ne chazi zha wu yin. Nga den oja por gang tong da, nga ji chan a patung jo wa da, chakzi nang shir no jun zo se. Shaxia simi chi do na andandang zha wara chati ngui zun jia na rim ji chati dun ju saba dang chati ge do yin pa tsa ga chi nying zang ga la. Somni, yurung de zhang ni ngu ju ma jiba. Nam ju li ni su de zha ba dang. Zang ju dun nyan ni khabar jian na nying kan jilu dun ju saba dong nang xia gu. Nying ni xiani dang zha wara je dar gui na de dar nyu ba din bi. Yurung bong ngu ju ma xin na nying ge cha xin ku ju ge nyu ba ji yin du song ni. Gyong zang gu naa u tsang xin nying ding zi juan jiu sun zhu si. Yan yang yurung de zhang naa cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong naa nying zang ga ba dang ta naa lo wang ga ba su jiang zhung la. Yan ni nu xiu dang sin ka ma dang ba. Na yu naan du jun le gar gang nga che wa so la sin chi chi wi nu xiu na su chi yin yu. Kong zhu la ba dang sin chi ri xi du lun pung ga nu xiu gu zi. Shir dang ni cha xie jian tong zhuwa dang cha za kong ba ni nying la jia ta guan ba dang cung. Yu rong bo sen kan ma ji ba ma la nying zin zhong wei nian kan ni sen kan zhuang nang jian li qie wa dang. Zhuang nang qie zha zi ta na sen jiu nu ni jiang zhong si. Nga ni ta ma ten ba. Ta ma nang ni gu ding ki cha za kong du nyu ba dang. Yang ji ten zi ji cha ki yang qin nyu ba jie jian du dang di. Nying la yang ma dang wa la xie ba dang. Tsen nun chan zi ngui sun jan ni, pat zi san ju ra jian jiu su dong si. Tama ten ken la lo nan yung yuan bi du su, nian ge cha za duan jian nyu bu rung jung si. Gan ga ra tama ten ba dan, nye re tama gang ji li man ten na. Nian kan de dang ge nian ka, nguan se je, je chen ro si je yu ba ji yin.

0: ego kona nabe dorte chi magolo lan dreva meda nyaksa atati raden namka la charke gonda ndoba ke kanru dinki te wobdes jebdo lo choba dar chine rakho nangcha lenge lele chomba dar chine hyor chong hyor chen yoba kap tu jaji chamba nipo drka zombre zombre tap chen yoba kap tu zake zake la tsoma son dele yame jaji chamba te ngarcha naka raden lenyi zam ta chen yoba kap tena nyaksa atati ke ndota melon te kan nisu goke gone naka haru tsuma la mato zam he drime chonza ta chen gone sun Dorje Kotap, Kala Tanshin Yoba Kapto, Solakin Yeson Chambati, Ta, Taki Yellow Chibatan, Zakin Yoba Kapto, Maharit Tanchon, Taratashin Yoba Kaptena, Nasa Atatik, Tahala, Mosok Tabatin, Zakin Yoba Kaptena, Kon, Nokala Tin, Shokin Yoba Kapto, Yama Jonazam, Yiri Yondila, Tanshin Yoba Kapto, Yellow Serviton, Tolo Mabu Toto, Kokam Seri Dundo, Muso Longa Chib, Tabatin, Zakin Yoba Kapto, Lemachata Mambosichon, Tarazakin Yoba Kapto, Tinju, Ta, Tengo Purva, Kerji Lasserva, Udu Mula, Umbo Serva, Lasso. Bajucha kachin ming master la so batam je lama mambo ke don la jerchen yoba kaptena tenetin go forba kerche den na chabo job je la chen yoba kapto cheza chak mertak job je barchen yoba kaptena on rada tana ton je den go tire tan che gone ko ye don anon da za la che gone da be karute la ba yo men yo che gone ya kore nyon da payo patar gun rosa meda chakbe lari murgun rosa meda pombo chamri chu tin ru go bo yiza na tarin rosa meda wo na zeng go forba kerche de chan tan ye pon da le matan le ke le le chan ri yon la manzu ka da re fon dan di na chan da le matan Tomason tene tengo por bakarje tengarje chede chede chana chede chene radon kala cherke gon leninzam tashen yo bakatna ta supo ke chada tam je tsakjo la chi nengo kablo tan ke sando ta kati do pala kati do tan ke sando tengo kablo pala chere ta tashen yo baka yani dam jaji tamba ti samba la teren munda la sorta blanje maji na yabo la ne wosa masaf ke gon ndo ba chak sa jaja da wuda jaja ta lo hu ba dar chorjan yo bakatna la fi ke tan ye ta ye ke tam da tela tombo gudo la rade ki ke gon chorson ta chorjan yo baka Tengo por vacarci la gente la yo tener que chalo no ya te chalo son de noble ya noble son de chale se se chaka kalo te corgen yo bacate na tengo por vacarci te surki del en raza son te son que yo bacate na no dale ma ya zaf ye de yo de ta chen yo bacate na ta anda que tu chen que en barba servati que rode nam ka chen la ni za ta chen yo bacate con ta que tu chen barba chon ma ten ta que tu chen barba rode yu ten sa que sa ja la lu che chala ta ta anda lo a che tebro servati don la jer chen yo bacate rode yu ten sa que sa ja lenda lo a che tebro servati lu che chala ta che gone pongana la che ta de le ma ja ta che yong de yong de te ta che yo ba ka te na ta che che ta mo che to se ba ti dong la je che yo ba ra de ni da de che yo ba ran de na la ni du je ji chan ba te che da cha po ji ne ra de le de yo be ka te na ta ta che che ta mo che to te ne lu che ja la ra ta ne do
1: Maji chao yi nang, ngan chao pyo me shi ti, loka ji kya cho ta, tambi ji pang zui, mang zui, zung zui ji, me to dung zha ji yin si xie zui. Ta ti yi nang ne, kesa kya ri dung di, ngan chao dodi zong la, ayu nang ke tayo ta, gong hai nang ke si ti, di dhe chi cha yuwa. Ti yin si kwe ya, gyun zhe yang kar riya si su. Ta de ngan cha xia su na, ri zung le ri ki chue tu, kesa kya ri dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo si, xie zui di dhe chi cha yuwa. Kesa kya ri dung di, ta ji pang zhaan si ne ta, ci gang ke chang di la da di zong la, kesa kya ri dung pi wye ki chen bu dun 이게 동장다 지어서는 증거 요리 대인들이 중재년한테 제보 인수 등재 지시해요 니네 기사제비 중디네 나의 지조기다 지금 지시제 막둥기 롱도회 변조기 지시제 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 또 신조체 교수님 제시 인단기 가장 기침 보여 대인도 좀 기사제비 중디 인단지 제자 근류기 중심 스티지기 숨내 차이와 이는 야가기 망하 바랏네 독주의 라마니아 독주의 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도로 크는 다디 피제 도야요 말이 풍송 처수 도야요 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제도 중디 도동의 풍송송 지도 지도서 주기요래라 반단계에 지만 지만 주기요래 디인디 디 다지 대사제도 중기야 진단 친구 찍죠

Dekhi son che lhusu chuli japa. Ke, dekhi son na jihi yin na. Dekhi son na jake jinduhi tan shimang jinduhi chenshung gunduhi ji yin. Ni, jake jinduhi na jihi yin na. Jake jinduhi na shimang ji jake ki lin pa nguen zi si binduhi la gu gu he. Tina shizu denga mge ji rangjira jake ji lo ju da rinne jake ji nitsu la hito da julun so ren ji songju shiba li zhobi jake ji dabu ngin chi sanlo da po sen ji sanlo do sen ji sanlo he yin la jake ji dawara shukyo da gongpo zhikyo ji mangye yin ba ma zi me ji gongpo jikjiru la songshong da mre tunri la songshong shibi chun kya do din da shizu gongdo pe wura gondi dungwe gohyo ga ji he jen yin Jake Jendu He Suhi Na Jaji Rinlo Yi. Ting Reja Dungura Kya Chui Na Jaji Rinlo Jungo Na Jake La Gaiyin Da Tang La Gaiyin Shizu Rinlo La Gaiyin So Cintu Jikjuru Yungwa Tangchu Shizu Diyin. Dungua He Yinbi Kya Ni Jaji Na Rangkara Yin La Ngincha Yan Yin. Jaji He Ba Di Kaihi Kui Bua Zama Yin Bara Jaji Rinlo Jeng Yin Do Da Bara Dungjo Di Tar Gun Shue Tung Ni Nguyen Bara Xia Kui. ngan chu me jir na zhong guo yin bie ngan chu ngai bu duo zhong guo wan na rang ni jie tuo tang ang dang bu yin ba yi la ding bu ni ni rang gu ng rang ni jie fu san de me jir jin du lan da rang ni jie mu ci de mu re jie lin wa da song zhe dan zi xi de ma meng jie zhe duo zao wa zu ba da jia ke la li xin bu tuo ba xi ku so xi mang jin du xi na ji xi yin na xi mang jin du xi na xi mang ji rang gu ng zang cheng de jian cheng na din la pei bi yi zi wang kia da wen ge zuo zong de jia ke jie kia si chua da xiu chu chu yu chu rang yi ji guo ni zuo de san lun jiong gong su xi de jia ke jie da bing gen che ku sen da ling ge zuo se ke wang da wen ge yi jie dun zhi tou bi rang du la gu ge ngan zuo mo su xi yin shong tu mo le zhong ha mo mang xin tui jia ke jie xi mang yin ji da zuo xiu chu jie tou tang yin yue ba shi Kyolo li ri ma na chang ma, zhong ha mara jie kya hi hi yin ba na, tong mara chang ma zhong gui xe mang yin. Zhong ha mama xin tui jie ke jie xe mang yin, jian cheng jin tun to ran yan yin ba, rang jie jie zang cheng li din bai xie gyue. Xe mang su hi yin shou, chang mara zang cheng dai jian cheng na din la pe bi ke wang long xiu xie bi wang kya yu ba da. Dun chong so, zang cheng dai jian cheng na din la pe bi wen ki dang li xie gyue. Xiamang ji rang wang da ken wang long su xiu ge, jia ke da shi cu, tu mu ge ke pi, xiamang yin da ge chen tui rang wang da ken wang la nui zi dang mu cu. Ye, chen xiong gong du hi na ji hi yin na. Chen xiong gong du hi na, mo ge ri ji sen di ni chen long ki lin ba da zi tong xie ba, zi song da zi guru xie ba di yin. Zuo chen long jin du hi da zi su ri jin du hi, ken wang da wen ge jin du hi, guo ren jin du hi ji cu yu. xie mang xie yin bi kya ni, jian cheng la zi song xie ba na du du mi ba xie yin. jian cheng la na mi bi ndu xin zu ba da, gong gu jie sen ba jun chung xie di, jian cheng jie ma te li gam rong wa da, man ti chan te li gam rong wa yi la ding brun zing gu. cheng yi bar du xiong wa da, jian cheng jie lu su dang li hua ta xie di, rang dong a cheng xiong wa da cheng song hua, cheng xie ba da cheng xue ba ji jie gong xie ya bu xie kya gu. nga, Kyo lo li ri chwe, ndu hi sun jie lu su bi wi, dui ni ji hi yin na. Ndu hi sun jie lu su na, Xi Jinping ge du ri se bi zhong gui qi jue di yin bi, xi zu rin lo jie gong bra, lu zhong da la dra, dun chur xi gu ba ta. Jia yong kyo lo li dun jie cong do ta, zhong yang ge, bu yong li dun gu ri jie yu mo cong do, ting dun bi, gong dun la, ting se bi gong ni, la da dun chur xi gu ba. Xi jie shu ji Xi Jinping ge, bu zhi li dun da, kyo lo li dun ti, zun du ge ji, ri da rin ba ta. Dui ri se bi dang ge bui xiong ta ju la dara tuan chur xie gui ba, ran xiu jiu ting gui bi dang ge tuimu cao jin jie ta ju gui zhe xiu yu ni tuan chur xie di. Zu dui yi la gong di xiu ji duan da, dui ri du le ba yi zhuo gang tuo xie ki, ta ju ran yi jie zhu ta ju gui. Ta ju ge jin de na, zhong yang ge bui yu li dun gu ru jie yu mo cong do ting dun bi gong dun da, pu ren ge ju yi dun di zao wa ding bui ta ju lan li tuan chur xia gui ba di yin la. Xi zu xin tui ding ling la song xiong xie di, kyo lo cha gong jie nian ka ca ji da, meng wei bi ji ngi se wei gong gu yin ba da. Gwen di do dang la xiu nu da li yue, chen de kyo lo li du do dang xie di, kyo lo li du chen xiong ji jie kyo zi tong di dong wei tang lang ga ji xie yin. Bu ju nang di zhong guo jin dun jiu gu le gong di dang di, kyo lo da xi zu zhen lo ping zui bu le chan tui yong gu le zhi dun hua da xie bi nu ding jie tang lang xie yin.
방장 투표 진도도 쇼비 또 효지도 전에 유령 대표다 부지도의 피지 문제로 시비 군기제 랑샤게다 시초르노 딩르기제 배중 사판족 주시브라 최유네 저와 유비 강강 기해 딩세비 되니 디바 시 조 혀로 리제 트 너희 손제 호소 배외 미여 지시 인나 너희 손제 호소 배와 주 혀로 리제 만나라 관광 등표지 너희게 계좌도 동하다 딩초이게 계디도 동화 송수니 시 토바다 딩크르니 라 송수 시브라 트드윈 시디 중국 공천 당다 시초르 노진란로 메제 공부 직주르다 머레 툰르라 인구 리피티니 즈쿠르 시크 캐시티라 룬그르 쿄바시디 제진힌도 차브르시 토바다 메세냐라 군디당디 로딘주밍아 땅가가르니바다 땅가가딘초화 땅가기손장화제시크 쿄로티라 군윤토아시디 쇼요니 쿄닌피숑화 칭송아다 딘란츠송샤주르니티니 쿄로로숑톤데동그 군쇼티 망고 토바시디 시초르노제 디위진타다와 라드르시니 제지 쿄지다 제케다 마망라 핀 토바시크 가지 뒤소 뉴반드 토바시디 카조 토헨라 모그로 타제도 시바다 로딘 주미지 제케 직주르라 소소시 괴헤 베존 유린 데크 토바다 뷰지 토이 피지나 겐치 딘비 뉴반드 브르캉네 시 토브라 군디동크 de kyolo li jey menhe de hi so jel hu su chue ge he do gu sa kyolo li re ji menhe de hi so jel hu su na zo hian jie chung de da la be ba xia gu de ge lo tin ju mi ji dang geng gu zhi la zu gu xi gu ni me ji gu bo ji ju de da me re tun de la song song ta ji de xi gu so de li zhe chu jie ke zhe do hi ge xia xue la ta zu ta ji de xi gu ya pe ju nang den che jun din lan su ru la su su ta ji de xi gu na dong han me jin tu zu bin de xi ding peng zo gu zo xie zu shi lu jie di yu jin tang da wa xi xin de lan li huo ta xia gu de zu de ye da de zhe de le ba ye yong guo de jie xue huo ta xia gu ji pe ju nang de zhong guo jin dong jiu ju ru ran gu ga gun de dong gu go qiu lu li zhe ran gu zu xiong le jun qi mi bai qiu de jia gu ji Kyolo li ri jen du hi son jen lu su ki dun jo. Kyolo li ri mun ni, du hi son sa tu tong jiro mei ni, hiang sri jie ki dun jiro mbo tu tun bi gu ni zhung zhe lu su bi gu. Ki dun tang bo, zhung gu gong chen tang ka ngu chi tan chu si gu ba. Ki dun nin ba, zhung ha mri jin tu zu bin du hi din pun zo gu ba. Ki dun sun ba, bu san ni da mi jirin jie wi lu ju. Ki dun ye ba, si tu rin jie di wi rin tang da wa. Ki dun nga ba, bu ju nang di zhung gu ji tong jiro gu ra. Kedu Duba, Zogdo Yeda, Nudra Dolepa Yela Jashiro Hota Sikuba. Kedu Dunba, Shouyou Ne Tindra Jake Shungwada Tindra Bejoon Shungwa. Kedu Jiba, Tangga Kyolo Lidun Jai Yizinzi Shou Sikyu. Kedu Guba, Mere Kyolo Lidun Jai Jan Tindra Tinsuro. Kedu Guba, Katala Ngoguro Taakidu Sidi Meji Gumbu Jigjuro La Songshu Sikyu. Go, Kyolo Lidun Jindu Hi Songjo Lusu Durin Yeda. Yong yong jie qiu lu li zhe chue, du hi song jie lu su ding se du bei gui bi, nin du ni xue zan ni lu da nga ba ni bing gu cou ye, ni ge jie ding ke du chuan na lu song yin la, lu song de zhong zhe lu su da lu zhong la ni, meng di tong de ji du ren song du yi gu, du ren de song, nong de bi zhi da nian zhi gu bi xi di, lu zhi ke si xi ni guo ye bu xi luan jue di, lu su ju ren shu bin na tan chu xia gu ba da. Sanli ngunzi tondai da xia xiu jie rang duo qi ra dong jiao de lu su ju ren shu bin na qia ba xi gu. Yo, shu ji wang jun zheng ge, yu yong jie qiu lu li zhe chue, du hi song jie lu su ding zai bei wei gong lu gu zhe cong du de su hi ning bu nang de, du hi song se du dong wa da, da wa song ding du dong gu bi yi zhi nang de jie xie yi na. Shu ji wang jun zheng ge, yu yong jie qiu lu li zhe chue, du hi song jie lu su ding zai bei wei gong lu gu zhe cong du de su hi ning bu nang de. Kene jakhen du hi ge ze to dang ne kyo lo le jakhe zo ki wa yu bin du hi ding pong zo gu ni ni xie mang du hi ge ze to dang ne kyo lo mun ta na tu mu ra xie mang yi bin du hi ding pong zo gu so ni chi xiong du hi ge ze to dang ne dong cheng le jiang cheng zo ki wen du hi ding pong zo gu ju ge shu ji gong hui zai ge zhong qi ren yong jie kyo lo li zhe chue du hi song jie lu su gong lu gu zhe cong du de song hi ni mu nang gui tan chu ye na ge hi yin na 书记公会在业中间用着缺楼里人穿都是送着绿色公路各种村队的送去你们能队给缺楼里解开做起完探求习惯
ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: 이제 둔다라 배정 모모소 린세 첨부와 포상 대안이라 지게야 봐동 중국 러시아 대러진 대비 론초 렌통 임바르제 대 중화말에 제대로 로포제 용나 린세 지게 예지 선발이 로주라 띠네 중당제 제배 중대 젠들라 띠서지 로르라 조베 배존다네 나모네 로시 미절지 칼타도 마라웨 차셰셰 임바 히바네 고장데 Pecha Lediang Kuala Chichachichi Xi Jinping Ka Nong Yue Kake Kachin Tong Toro Sabe Tong Ka Pechun Zijiu Sanchil Tinsa Tse Ye Ndangdala Mongya Tong Loso Mingju Mongcho Lechu Che Ne Jekang Sunchong Tong Rene Yukura Peche Tato Tasang Che Ji Nguye Che Chongxia Rere Tong Masengkewe Tangji Rere Le Sanye Toke Mongcho Tsu Santo Chunche Tawa Tongno Pongja La Nyongchura Samota Yabari Nyingcha Chongxia Che Nojo Tongno Pa Nyingxin Pengki Rūdhiyā nīngyā nā kīchā bau chāpā tōng nōngdiyān tēng sāu jēn mūsiyān lā sūpā xēn tō. Tūrō sābē bōngbō xē yēn bī ngō nē, ngā tsū jākau jōng rā ngī pārā tā tāsāng jōng gu pā tōng, tāsāng jōng rā ngī lā bē jōng tīng hān yōng rā cī gu bī, tēng jīng gā chīng lā guwā tīng zō līng pārā cī gu. Bē jōng jā tā chī trā jī gōng pī rā nā bōng tā yā xū tē yān xī sāng pā rī. Nōng zōng nōng zōng dā lā jā zōng mā tīng zīng zōng mī.
1: Jimju yi ne ba, do kaan yi ne ba, kengji thay la namsa lawa tu juwa tabiw ke puchur chungta os. Ta chundo da peke chungjo di je changma logo soso rangyi ke mikto lakshi chungje kungten tangki gating wala nganzo mangzo ki choyang jibu shibjik ya je deyo os kungten tang toje che shu ju yin.
0: Metu zungay chudopo rongpa sangbe turin koyan bimya chudanji. Jiayong chene yulang xatung to nyushu ji me tu zong la da cha tsa yo ka pe ka je ba tong. Momo na nyongjin tsuwa je je tsa wa na be xiewe jindwa tong ne lo dengche tinga ya renga ponjira tong kal tato mi ji samba ri. Rude zi la da chocha de jen tamo de zha long long da zha. Tien yong mi san ge we lo ju lo jung xe tong mo xian la gama te pe ka long xe yen xen. Mari ka ka le zi mong su zo yulang sa ba min bong zi je ba tong. Toro sabara jejin yubi tinsha jidra chayabari. Po zon sido yulian kongka durin yamba tsien jayi. Gondian durila tinsho cheje lojong zayde. Yinhyo nambia jidian zowa tongka nyimo zigo bewa tong. Tronghamare jidin zubi ndihi tinsho cheje po zon buda kumpila tongji dohyo jisamba jay yanshi sambari. Metu zonwe tozu chijibu budong yamba lutingi. Toro sabi peje leji bahya yambi ngoyne. Nga tsu mijira kumbwa jijira tong mari tindala sengchong tse de. Pechung zutin hata tse ne, chungha mari jitin tsupe ndihi tindzo tse je yanshi samba ri. Nong zon demo xiong ke tada ayan sona chudanji. Tatin yorang mung tsu tsu go dewa kecha tu ne, gondian dudil tse de. Dudil tundre de, xiong tong tondala ji, tada sanglo le dian tong, mari tindala yatian leka wo pinja ngola jiwa tse je yanshi samba ri.
2: Daga leku ni nizu pizir, si ci su ni jika zhu, ran xiong jiong si xiong san jiong jiong li kan ki, nga chun an gu ya bun zu si bi ju dun zu wi mun zhi san jiong zhen zha cun du ting song ba cun ni. Nian tu ni za zhu lu, si da dang bu ni si bi bar, ran xiong ji chi du li dun guo jin zhi yun nizu ngu zhu nuwa ma si, san gu bi chua lin jie yu ba si. Ran xiong jiong chi dun ju ji ju zhang xiong ba, li lin yi, si da dang bu ni si bi bar, Jiong yung jie chi dui qin ba de yung bai guo dong xiu song jia zhu jiu la zeng xiong yu bi. Yung bai dian tou pan nuan dang jun tu rang xin nguan si dui de xin yu. Chi dui zhe cu li yu yi ni, ban jiu bi da gong per dang mang cu li jue xi bi nur xiu ji mang yi nga wei dian de xin yu. Ba si zhang yi li nguan ba de, si da dang bu ni xi bi ba de, rang jiong jie tou se la zhe tui ni ji yung bai dui cong ba li jia qia ni dang ca gu pao dang. Tose la zhe ji xie yu cunpe tu cunpa li jia qia jie dang ca sun pa wa. Tose la zhe ji zu jun li zhe ji cunpe tu cunpa li jia qia jie dang ca dun pa yu ba ji yin xie sun pa shi. Nu lu cun, ran jiong ji chi dun cin bi chi dui qie gong la yu jue ding zip xie di. Chi dui lang lu ji zhu cu dang chi dui chen yu su li jue qin ni. Chi dui cun yu ku yu li jue xie jir ren de xie yu pa shi. Dui cai dang bu, jiong yong jin zi xue guo jin zhu yu li zhi la cun ye yong bai guo dong xue sun jia ni xue la xiong wa di, dui cun ba li jia qia li guo dang ca nga pa yu pa shi. Rang xiong jiong chi dun qu chen jie xie yu chu chu zhang, cai dian gang xi ji. 趁

Manda mi bie zatong ge tian de. Suo mi zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan se. Huo wa

Chobanamba, ta kong lingi bi luji nipo di ni na, jiba sanbi tongra jilin bi luji, ta ting jia tan cai jiba tan, jiba kawa tongra da jima, kasang roma ni galin bi luji, nang li ri jiba di ni ri. Chobo tsu luji di ni la ga po xiong na, kaba an zhang zhoji jie ge nga nga dui jian ni, nga zo dan zhawa xe ni ri go xie cho le ri. Ya, Chobanamba, ta xiang lan na yu jin senpa bi ri go xibi luji tong ji yin, tarin ka senpa bi ri go xibi lin cin nong la, senpa bo ka zhong do tsering tong zhe nima lan mo ting zi jia bo da rong yu zhong do hira pa ding ji jia zhe go xi bi lu ji zha zhe xi yo bi qin na ba nga zu lin cin na xio bar ga si xie ji yin Da nga zu ngun la yi zi ni yin bi senpa bo ka zhong jia pa yo yo bi pa ma do zhu po zhong mo yong da rong sen zhu tan ji la pu yu lu ji mun di xi ba di nga zi jia nian guo

Chopa namba, dada chie jia sin yibi lin cin da na. Bo jiong long chen nyin chi li kong, kange long chen jia te tong re za lin cin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin. Xiang la nga zu yu rong yang ji xin kan lin cin jia na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Kasi chirang tu ji lu ji tong ji la gabo yo ba ma zi, lu ji tong jo to, rani ja ge ja ni, jing pa ma do bun xia ni, zhu po mo la mun tui zang po pa san na, te ka ka pa an zhang, le go ji ge jie, zhu ji jie du ji song ge jie ni, ka pa an zhu tui to ji, go min tang, sa wi an zhang, ta rong yi ga an zhang ca ma la, ji le go song le go tang, ba da ya jie an da na ji, de ni ka pa na zheng go xie wa ji, ngun la an ge tang po di na na, rani ja ge cha zha la xie to ba, Yana Angi Nipa de Nana, Jobo Pinsu Bar, Kaba Jani, Yanda Jala Sejori. Jian Jobo Sola Zogena, Geja Shi Tawada, Luji Tun Taji, Yinje Baja Yaji Anda de Najimaji Ruji. Teda Taji, Cheja Geja, Rongi Jaja de Shetaji Yobi, Chena Bi, Luji do Munse Gaman Pojala, Natsu Nin Tabani, Gasaji. Ya Jobo Namba, Dadarin Ga Longjin Kabar Sunyan Linzi Nong La, Jobo Loza Jansi Tang. Bomo, taron pochong jijia rada rada si yobi, chi namba nga zi linsi na shobar gasi shi jingin go. Chobo namba, da ngon la chobo lo za jian si ka tongi lo ji de la jingin to.

0: Xiam la bu rang jiao jiao mei zi ka na bai ga zi xiam jiao suo zong rei na wei bu ji luo tuo la ye zong ne bu mei da lu da wa yi bi da xi ta za ke ci jiao ko ngu zhong duo du jie xue li luo zhe xi ran ge ni
1: ji ji ji ding ke wei ji ra zhe ge tian ba ji ge se ge nia wa yang ong en zhou lang ge qian jia zi ya de ta qiu mo lu da qiu wa ci zu nan lang yue jie nga qian an ni zhang di wu tuo ya de su gang qin da li na qi dang xiang xie se ke de qie ding guo zu jin de jiang bai de yu ma jia ba dang lü jia ba qie dong wa ji xia gui zhou ke de zai tang la qun ten dong dang qie ji xiu ning nguan gu ge li ge ye bu xi gui zi quan ge da de nong yin na la ci zu nan lang yue jie nga qian an ni zhang di wu tuo zun da bai de yi ba ge wu tong ge zu xin ge de ni gang qin da li zu da pu ge gang qiu de yin na da long ban da le pe le ji duo de ni da na qi duo xiang xie ge se ke kai xi le da ren yi qie dui nan guo zu xin ge de ngui jin de ge jiong ba de yi le yu ma jie ji zi lin ra duo lü jie ji zi lin ra qiu dong ji zi lin ra de ge ge le ge ye mo zu gui zi quan ge de ni zhou ke ge za tong li na la da qun ten dong zu ji ge le ge de yi ya mo zu ce li duo ani xiu ni nguan guo ge le ge de su ya mo zu gui zi quan ge
0: Tene tsi chuksom nidu dhoji nga cha nyi ni nima lang ki chayam tsu. Dabdaan jam, rang di tsi chuksom ni shi di tsi chuksom para pontong lo. Tueb zang ro ko to kawa cha tu chung zin tro. Ui zang lo je hingbi sako to kams tsadong pa waltin. Sui tin ta nuan bu kongo sa gu. Tsi nye je nyim si ta nga cha ye ni ya tomi rang gang say. Jana tuan dro tsa tsantab zin. Ya tsin pal, paham na mantay yu. Sa nga ma la nye to tso. Demre rikba. Ta peda yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nini nima nyechem chu nina ni nima ki chem te lang chem sunshida. Te lang chem sundu ta dawa riri la dada njaham da tsobzol nidari tina ni tari dawa ndi ki dabdala chansuna dada njaham ridao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda ngapa ki tsipa chuksom pala pontong ti chokana kidasina pontong ti lor kidao. Tene hingro mangso ki yigzab guji tuyabzan ruku sakota kawa chayadu chungzin tro uyuzan loje hingbu sakota kamsi tsadong pabariti suyuti ta nuyambiti gila mungu sugu rizay dao.
1: Riri. Tsini sum, chi yi ngacha ngani tsini ye, chi yi ngacha sumpa nima na zi kwenka. Gung ma do, dawa shibu, deji do jing teme bi, ngaba keruji dawa ng si, ngaga lo, simpun no ni xe do, deji jo, zhe zo ni do, haji no do, nang la, lo no uo kang la ni, ye lam xe lo, pulu zhu bi, tsi la qi la me zi kwenka. Di no yi na, tsini sum, chi yi ngacha ngani, tsini ye, chi yi ngacha sumpa nima na zon, da nina je ke xinka.
0: Tene ta dawa riri la, jitang saachin milang ugin juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jia nangkur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi uida xajay to chachu tolong chow. Ci niyegu ni lakpa namri kamar juu rin, xajay to nangkur chiya yang chachun rin duxi. Ta dawaan di zata kamagi jordan rewe te la ti ni, jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi uida xajay to chachu tolong chung gyud. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
1: Dini bada yipa ka si imba tsi gole xina la, tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xio, nye xio ni, nye xio sun, nye xio nga, nye xio zhu. Sun ju ji ji gole yin zi kuen ge. Da gong linga ni ka bada yipa ka da xindo di xio sar go. Xiam la dirin ka za ka tsi jo gole ngu zhi xio na.
0: Dini da tren ki za ka tsi bjo xio na. Dren na bu me ta lu da wa yipi tsi pa jo gu, ji da chuk bu tsi ye, riza pob, kama chu tu, jung chu chu lang, chu chi ji e gu, jo ba ge. Pontong loo da hachi nabdu, dharay namgo na xeji namgori. Xokba chuzu zhawu da nga ru chuzu tangbo nyi la da sutansam kail. Sanyi pyoos nyak tamba, za pa san, njongchu sanyi. Naanyi pyoos nyak jay, za penpa, njongchu sanyi. Yeni pyoos nyak nyi, za nima, njongchu mech. Tayindi buji loto xoy tsar.

0: tada trakya hin korsyon. Tada la sangyin sangyin peke meto ke mingin le la yung kyumi dwa hin mikyu lunglong tupe. Non sen che donwa shir mingin pa chetar she chung gokta majun. Me kote tenne ma satin tu de te pe mo tsuk. Ronkin goyi chani ten. Ke hiu kempi ngay chung jalan ten tu shwe yin pi che pomo gengyun so te tong rawa poza me pa hin. Mo la nangyo gongyo maton war. Tenjo chiri ngon ronk tsui ke to ron ronk lan tu shwe kin yue. Rei yi sonji peke me to ngoyi nukyuk chung yon su zo te gwe ju me la. Ngo ju me par jalan dupar ta yin de. Me sambara ngan rawa jalan ten tu xe yon chung chir ndi mi chu tikpa chi chung tong mi si. Tena chung chir tong chung sep chi cheba re samba tong. Yung mwen sambara, nga rong lona kyungwe tanda le tong shen tu tzawa ni mepi, nga par to menkyo she te trakshi yungwa she on. Manta yung chungpo lota ni matiung para rikpa njengwe sante, cha chung ngon konso dosi kongchung nong to lo.
1: Nyengen chobo na batso, xiam la liu kyudu ka nong deng ko lan do tu ki ngon tu she na. Liu ndi nong la, pe ke me to la rikdu ka natsa kibo hi po pi korto. Palu me to yang zong chi hi ne, jung nyur men kong to ta ke tong, Menkyu she guluk sochi kochindu. Nyingke namba tso, tarang ka pechun longchen yinchen li kong kanker longchen che zonri lukyu zedong hibi le chen che mundi zangrong le chen me to to mala hibi liu kyudu ka nongde choma hibisa song. Jemi le chen lu mutu to rungtang te liu kyudu ta nyandu hyo jiyan. Le chen te zonri pa tong nyandu hyo ken dhebe drikzo wa lodor tong kyevkyar kengu ken chungda jiyan. Tan hinji yamo.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Tsegi jiba. Gongi re ta xia re, xiu re, nga re ji ji xia na. Zaji chucha kache xe yin xe, diye na xe xe za chakar ji zi, cho ju, diye ji ji pisong su bong di yore. Sanji chumin socha rangi ji zaji gongko che za yoy me, menghar gongi rei da, xa rei, shu rei, nye rei ji, ca ce dong hiong xe bi, zaji chucha nga wii ye lek so dong go jo yore. Sanji chumin gonga da, xa, shu, nye ji, wen chang ji sa go ba da, Nyeri chanyong sasi ki nyingja nyehili gamurong. Ngay la nyarek da shakya goshol ju shasiba ji dango. Pe na chakya zuwa shibi shana dabayin. Sha chumbo da duwe duba nyani zubi sha ji nyong za sa gore. Gongi siri mayo ba gonga chasang shi sawar kate shay gore. Tse ngo ka dwe tse mawi tse ngo da maang za shiba da nunra da sini zubi tab nyong za shay gore. Diyang geni gonga da xa, xo, nya jie zhe xa wen chang sawa, nye re chang xiong ki nyingja nyeshi li gamirong. Gongi re da, xa re, xo re, nye re jie zhe xe, lunkan la zhigar bule da, chen yong so zhe na so ndun zhe xe to. Wen jang si re ka xe so, ce ma lan bi ci shir da, chi zhe xe zhe mong bun du ye bi, so e ma na, lu pong ge de ta la neba ye bi, nye re sa zhe ki nyingja nyeshi li gamirong. Nye ne, ngay la xeakar da xeana da na xea chunbo da dup xea nye xea jie nyong za saa kare. Xeakar je xea zhe chwe do ce ma lan bi ci xin du tuwa da lakba do nye re je nyankar cha zi ne da bi cha je ne ngungu nun tiin xe tu juwe bi ngay la nye re dan gui xe. Zangho re sa che ke sun za ni nga ja pa yin ba da ma zhe ja na ce ge to xe ju gu ni se ju to ju sun ju xe to. Xeana ge mi zu bur kya su ngenpar to kuwi chenyong ma je dang zhigar zi kundi xe to juye bi. Nona ge xe la cintu ci kyong ma di pe na pe shantang ge nona ge xe la cintu ci jachak son la zayin. Jun zi ne santu ku to jun to gunka da shiki du su zinza gun bi nisir tu na nona ge zinja ge gung

오모도비 치지치 뒤지지 뇽어여 외자 누나가 샤이난도 치세주비 뒤치 외시 참디 뒤치 종토와 예비 산지쿠즈 주미 뭐라 누나가 샤당구래 누나가 샤천보다 루샤천보 파샤천보 소라 샤신 뒤치 토와 마제 망체와 제로비 치시리 인비 망보 사문이 yéyán zhāng lén chú tín zhāng zhú zhí xín yóx shì bá jú. Dú xá dà mè zhóng, xá chá zhú, nyé xá sù lì nè xì bì, xá rì xá zhí máng zhá ná, yáng gá ná gín zhí rén dàng, nún chá mì bì zhí zhí. Xé mì zhí zhí sù pù bì nén gá ché rì rú sì bì, lì nè xì bì xá rì nyóng zhá sá gù bì rì xí xí yó rì. Sò nì nyé rì gōng rì sá wá gè lén xì gu. Gōng Gongi seri na gongi reja tsoji da, dejin dosa tsoa yinba maze, lin tse da trubur mambu diyo. Shetan ga mutsu gani xina, gonga chachan se na detana pinba diwi kiwa yobi, gonga saka gongi seri yomuru. Ye ni zhuchi mabi manza nguwa da, nunja da sisi nyongza sakura. Nguwa da, zowa, sibo sose ga nuja zhuchi shishidu yada yajini sunjala lejiyori. Chuechei toza na tsujujo la tola teba maze tato nudi ngubun zhongsi. Pe na xa sikba da xare nguka siri la duman suti re da chun kaba su nudi zi nazo jo bazo telawi se ma na riri rungu nyanka jechir rusibayi. Terdi yuzhu sheka langzo da chujo su chuechei mabi zota shukar. Nuda siri nyungza sawa da yang na zawa ni samani. Dengo jo yedza sala yeng na Jaini Sanju Jumi Gongi Sase Jong Mawata Sabatora Shinbata Duni Nire Mere Chanyo Sase Nyongdong Rogeya. Nini Gonga Sena Lezi Shachil Jecha Dang Leche Juneba Jelesu Dong Tola Meshe Dang Chimba Sonsho Juneba Denyora. So ni Sanju Jumi Shasha Dang Nyasha Shami Jumbi Reje Zaja Sase Sakur Yenji Jumbali Nyongwayora. Jaini Ceda Rebi Gonga Sena Mata mi juji mambi jinda, xewe nyinga chungtu tongto ba ta, zadeta li nesu xido ju nipa nyabi nyinga chungtu tongto jure. Nga ni santi jubi gosho ju xa sa ci, sa ya yinda ka jubi li towa yo ba ma zi, nyewe lo xe re xa mabu sa ci, ce li ga ci ja tori xe yure. Chou ni ce da ribi gu ni gosho ju xa si na, songcha nyabi nela pinba yo. Sue cha na, pekin sa kui ne ta, Jagba chabi nesu yungnen jagwa nyinka jichin rukuyara. Duni duwi dukbi sirek mambu se na pobin riri da mibin riri jagwa nyinka jichin rukuyara. Jini nguwa da zowa sikwa jiji yuzhu shita shuka jose toza na tsojila tojila teba da dadung nudi zi yunggu yubi nunzi da sizirek sama na jini jagwa nyinka jichin rukuyara. Sengena ba, tata cheche sengi bilen tsende na pyo ranxiong jo nirin hongu tsundi tene je dribi sanji zhumi zaja shudun shibi namde re. Baganda luji ke sengi mantu ne nganchi len tse serob.

0: 姐，我讲啊，你人地有特种，代表的一百个有通过出行个。等你刚进大来做的，铺个刚就的人呢，到龙板大了铺来几多？等你到哪几多上学个，啥个开始了的？容易，绝对难过出行个。因为今天个上班的夜了，要么姐姐责任大多，女姐姐责任大，却当起责任大的一个那个样么？做规则看个。等你做客个杂通里那了的，全程当做这个那个的个，要么做出来多，而你兄弟问过个那个的说，要么做规则看个。
1: Tene tsi chuksom ni dhru dhru jinga cha ni ni nima lang kichayam tu song. Dabdaan jam, rang di tsi chuksom ni shi di tsi chuksom par pontong lo. Tueb zang ro ko to kawa cha du chung zin dro. Ui zang lo je hingbi sa ko to kamsu tsadong pa war tin. Sui tin ta nuan bu kongo sa gu. Tsi nye je nye psi ta nga cha ye ni ya tomi rang gang say. Jana tun dhru tse tsin tab zin. Ya tsin pal paham na man tui yu. Sa nga ma la nye to tso. Tem dhru jik ba. Ta peda yiba ki tsipa chuksom ni dhru dhru jinga cha ni ni nima nye chem chu ni nang ni nima ki chem te lang chem sun shida. Te lang chem sun du ta dawa riri la dadan jam da tsob zon ni dhali ti nang ni tari dawa ndi ki dabda la chan sun na dadan jam ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda nga pa ki tsipa chuksom pa la pontong ta chokana ki dhasi na pontong ta lor ki dao. Tene hing ru mang tso ki yigzab gu jik tuyab zang ruk sako ta kawa chad chung zin tro. Uy zang lo je hing bu sako ta kamsi tsadong pa war di sui ti ta nuan pa ti gila hong gu so gu ri zi dao.
0: Riri. Tsinye sum, che yi ngachang ngani tsinye ye, che yi ngachang sumpa nima na zi kwenka. Gung ma to, dawa shibu, deji dojin teme bi, nga pa keru ji dawang si, nga gu lo, simpu no ni xe to, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do, nang la, lo no uo kang la ni, yi lam xe lo, pulu tu bi, tsi la chi la me zi kwenka. Deno yi na, tsinye sum, che yi ngachang ngani, tsinye ye, che yi ngachang sumpa nima na zon, da nina je ke xinga.
1: Tene ta dawa riri la, jitang saachu milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long zom jie, kamar ju chiwi yo jie namkhur chea chaji papsin jai. Sebda tsi juwaan ni pasan chen dunsar lakwa nipi uida xajay to chachu tolong cho. Tsi niyegu ni lakwa namri kamar juwe ren, xajay to namkhur chea yang chachun ren duhi. Ta dawaan di zada kama gi jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ki patsi ten rung buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jen tunsar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolon chung gil. Kantar dawa yipa tiki chachu ti rung buri zi ki dao.
0: Deni peda yipa ka si imba tsi kuali xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xio ni, nye xio sun, nye xio nga, nye xio ju. Sun ju ji ji kuala yin zi kuen ge. Da kong linga ni ka peda yipa ka da xin do di xio sar ko. Xiam la dirin ka zaka tsi jo kuala ngu zi xio na.
1: Deni ta tren ki zaka tsi bio xio na. Rene pu me ta lu dawa yipi tsi pa chog, jida chuk pu tsi ye, riza pub, kama chutu, jung chu chulang, chui chi chi eg, joba ge, pontong lo da hachi nabdu, dre namgo na xeji namgori. Xokpa chutsu chau da nga ru chutsu tangbo ni la da sutan san kail. Sanyi pyoos nyek tamba, za pa san, jung chu sanyi. Nanyi pyoos nyek jay, za penpa, jung chu sanyi. Yeni pyoos nyek ni, za nima, jung chu me echu, ta indi buji loto xui tsar.

jam la ja chun da da ge nin kham de dang la chong ming a no ba ji yin yu bi go sen ru ma ma bo rang ge gon xi zun ju bi jun de ji ja chun ga xi ji chong ming a nin kham la no ba cha jin dong yin bi xi ji me nin kham de sun ge nian ga ne jun de chou bi xi zha xia ju la ra li yu ge nian chen chong che ba go mo nin ge din ze ga ma re tian zu ji yin men su ma cha ni ra ni la su xi na chen chong xi ga lü bi ka den men ju sang tun xi de nin mon to do jong yong rong a ko ju xie dun yu yu rong do an chen chong xin ge zhe an cha xin to wa da nin zhun ju xiu zhe nian kan ne jun tian da nga su xin ken li dab sun zhe an to wa da ta na lu bu de xian yang sa ba da nin ni nga cha da nu mang wu ye za tong jue ba wo jia dang jia ku xia xia se ma su na yun zu du jun sa wu ye qiu zi dang ne cha zi zhe wu yin nga den wo jia po ge gang tong da nga ji chang a pa tong zhe wa da cha zi nang xi ren no jun zu se Shaxia Simi, Chido na Andandang Zhawara Chazi Ngui Sunja na Rimji Chato Dunjo Sabatang Chati Ge Doyin Patsa Gatsi Ningzang Gala. Somni, Yurung De Zhani Ngujo Mishiba. Namjo Lene Su De Zhabatang. Zangyu Dunyani Khabarji na Ningkan Jilu Dunjo Saba Donang Shagui. Nyingne, Hyane Dang Zhawara Jetar Gui na Detar Nuba Dinbi. Yurungbo Ngujo Mashi na Ningge Chahin Khuju Ge Nuba Jigin Do Songni. Yung zang gu nang wu cang xin nying ding zi jun jiu sun zhu si. Yan yang yurun de zhang na cha ki yu zi jie dar du sun di. Du zi cha du zhu la ba dang ga di cha du xiong na nying zang ga ba dang ta na lo wang ga ba su jiang zhung la. Yan ni nu xiu dang xin ka ma dang ba. Na yun nan du jun li gar gang a qi wa so la xin chi qi wi nu xiu na su chi yin yu. Kong zhu la ba dang xin chi ri xi du

0: Sengen nama tso, derin ge bojo lungzhe nyenche ningong kanki lungzhe je cenlo ga ce liancen hyunzan de yajo yin. Liancen de zoshong balo jata hi hi chenggu chungzha. Jo ji mendo kanki lungzhe je liancen yin da senpara gasiyo. Danyamu.
1: Nga la, nga rang ke mbi tab je lo ju yue la. Che la, che rang ke mechi nyongwa zangmo yang yue si.
2: Chita ngai jupie mechi.

0: singe dobo na ba kung kan song. Dada chi chi singe tsu ban dan na, bia jo lung ching yin ching li kong, kam ke lung ching jia, nga dang ngay ju bi hiu lam hie bi le chen re. Diling ka le chen na, chong po ting pi dang, ye lan zhong zhe jia dan ju jie bi, de cha de hiu jen yin. Pa yo chan do zhong jie ting ching zong, yong ngay xiang ni yin bi chong po ting pi lang na, xe lo nying do nye song lo, rang jiong jia ye lan zhong zhe bi, ta du chue, ang dang bi, zi ji cin yin tong kin jia, na yuan zhong zhe ba yin la. Ding gap su meng zha chi wi, zha gui xi jiang yi ba shi. Kong la ma ra sa bi du pu jie ning dong du la, na niam yuan xi cui chue tong wa guan bi gam ling dang ba qia bi xi ju jiang du. Qiong xi bi du ni, lo bu jiong la ga yin, yang zhi da du, zin zhan zha nian chue, dun sa li jie ba shi. Lo bu jing ga song, lo jing meng zha wa ni ni, qi li meng zha wa ni jie guo mi yang, ra yu ba dang. Lo zhan zheng gap, lo ri xie guo na zu rin zu xie yu ba ma si, lo zha tuan jie jiang, dang lang bi xie guo bie dang, bie mi yin ba shi.
1: Rahi Deleng, te nga mei la chungpo tenpi zoli yin. Ngi payi yin na chanto zhongche, tenche zong, zhongka xa ni yin. Tene ngi lo chong ten yin na tenche zong, lo chong tangpo tenyan ni yin. Ti jis tena marin lundren ten yin na nga zo chanto zhongche karo chuki marin lundren tangpo lo ten pari. Tene tongren yin na nga zo chanto zhongche ki torin lundren tangpo no ten. Jis tena tene lo da chemo zhong chuyong pika sa la jana la song ni. Tene jang su nantong la song pa yin. Ta nga ki chilin drapo na sa yin na ha. Tāngpō tē ngō tsī rīpa tī jōng yō, tē jāng sū tsōng lī lō chēn tō jōng lī yī, tī jīs tā nā lō dāng rō tō bī jirāng chā lā tā, jā kā kā sī jī yā pō sī tā, tō rō ngō tō tī, ngā kē tā rā kī, ān tā kā jā yī kā nā lā, tsā yō yō wān shio tō, pio kī lā, pio jī tsōng rā yī kō kō rā tē, pio jū lō chēn lā, rī wā tsē tī nī, tī nī tō rō jī jōng tī nī, jīs tā nā, tā ngō tsī rīpa tā, pio jī kā tsōng yā yī kō lā, tī nī kī tā chī lī nā pō nā, nī tō rō jī jōng bā yī.
2: Wari wari wari. Chī tōng shī nā lā, tā lō kīng kāp sū yī nā lā, mō mōng chē sā kā, chī lī jīg dā mā sā, nī yō mā kā mō rō hō yā. Tā yō jōng jī yō mōng chī mīng sā kā jīg rā hō. Wari.
1: Tī chī lī lā bā tā ngā sū kā, pio kī yī kī ān tā kā tsōng yī kā kō tī nā ngā, pio yī kī yī jō kā tī lā, chī tā ngā mā yī yā pō. Pei jaya juja ka thoni. Nga se na lo da chi mung rong du pi ka su la. Nga su ki yi chayin rabo na ta. Tena te ten ten rabo mangpo se pa jo tsa jo wenyo yue. Turu yin di ta pei zang yi ka kwa te na zo te pei ka lo ju. Tene yi jor. Te su ka thola ma ki ya po ma se wana. Ti yime ta su nga ki ki yin ye jor jay jay zilin ra ta. Yime ka cha chi ling ka su da ho. Tiki na jiba jiba na su ko re di ta.
2: Re. Ta song ki yin ka zo le ka chi ling hiyo re.
1: Tā tā tā yī na ngā tīng chēn dzōng dhidhā pū gu nā la dhūndrē tsē gu yō, dhidhā pā sē gu mā rē lē
2: tē. Dhūndrē pā?
1: Dhūndrē pā wē. Nī bā kā chāna xē gu nā ngā sō tīng chē dzōng, tīng chē dhūndā mā mā sē yōng gu nā la, tēne yōng gu lī kā tē lī, tū rū yē nō xē yō. Tēne chā yu chē yī tā ngā sō anā chāntō dhōng chē gi dhidhā pū tā, rāng jō dhōng dhidhā pū gi, tēne tīng tī kā dhūndrē tsē nye chē yī.
2: Hō rē.
1: Tā ngā sō gā chāntō trōngchā rā yuwa nā tālāng bīng tūn sō, lō chē lēmē yā lā tsō pā tā, chāntō lō chē lēmē chēmē tsō pā sē wā tē, kāp tē tū ngā lō tā chē mōn rōndō pī kā sō nā yīn tō jā mē chū tū lō, chē nē jā kā kī sī chū yā pō tā, nī nē ngā kī tā tālāng kī tū rū wē tsō pā sō tsā wā tā nā pē mā sē pā, yā pō sā rē tā nā chēng kī. Tā tūrū ngā tū tēnē chāntō trōngchā yuwa nā tālāng bīng tūn sō gā nō lā ngā kī rīndū shē tē yā jā tē nā yīn tō chōp jē lō, lā mā kō kī kī chōngchēn rā nō sō hō, tēnē tēnē yīn tū tū. Tā ngā kī tīrī nī ngō tsō na tārā i tālāng kī līkānta tā chāpēng kī līkānta ngō tsō nī līpā yīn. Tēnē nī tōng chī kī lō tē lā, dzōng khā chūk tsē kī nō lā tā chāpēng tsō pī kī yānā kī tsō pā tī yō lē rē. Tā yānā kī tsō pā tī nō tā nā tā mē yō tsō tī nā kāp tī tī ngā yī tā tī kō tālāng tā chāpēng kī līkānta lī kī lō mē yō tsō tī chēng sā nā chē nī ngā kī chāng tō tōng chē kī lō chē lō mā tsō mā tī lā sā nō kōng chū kī tō nī yī nā rā tō tē nā chī tsū kā rā tē sā tē māng tsū tāng, jū tsū lā pēn tū lā kī lī gā zi dhā sā nī kī sāmbā tsō mā lā dā, rōng yī nā tū rū yō, tē tē lā bī jī tōng jī tē tā, yā jī tōng jī tē yī. Nī bā chā nī xī gō ngā nī kī tā, wā tsū tū tū kī lī gā tū rū zi lī dē lā yī nā, jū tsū kā lā tē nā mā mō pō sā lā pēn tū sā tā, sā ngā kī. Tē ngā kī chāng tō kī dzōng khā chū tsā yī tī kī nō tā nā tsō mā yā lā tsū bā tī tsō tsā tī, tā chāng tā kī lī yō rī sī nā, chā pēn kī kōyō sōng jō lā, tsē gō tī pē yō rī, kōyō sōng jō tī sō lā. 저도 존다 이제 산도나도 되게 못 보스 때 있는 데요리 니바 찬에 희고가 저래 재팬기 아니 소존진다 단다지 저 소존진다 되게 노티니 망조 못 보스 이거 아니 되게 로던 스위머맨이 되네 주고가 저는 못 보고 건 힘고 거 반조 또 단다는 총하 총재는 못 되게 능 희고가 된 거지 되게 능 희고가 저라 그 찬도기 로던 스사이에 되게 다 라사 되게 라서 벌이 안 된다 당가 소 신주 망조 뭐 못 치사 아니 되게 인가 저 두루 야산이 마고 두루 내는 게 종카 쭉 놀라 드네 레가티 드루이네 리제나 아뇨 탄젤라 이게라 드루이레리 드네 옌다양가게 거티디 초체적 바다 중앙 그 베지게 리던 거지게 요마 촌다 텐 조바다 텐 드바 되게 그 군대에서 촘마데 드네 향한다 촌다 카다나 네게 탄제 그 파 지뱅 그 제고 베데는 드루베나 망소 탄젤 되게 파 사히베르웨 드루베리 당가게 디르는 것도는 거 알아 제니 저도 그 이 둥데글이가 디디는 것 저여리 chapjeita tini anyu tanchi ngake loda chamo tanchi yojiriko kuki tanchi ke te lika te turu li li turu indu te tana yamo tamo reiti tini mansu tanchi ke jaka ke siju zili na chonlao zili na tini jutsu denja dupa teni tiki kala yajipi masipa yabo didi nintu chudin lo tina ngake tiba manda je yore te ke zo sunra yu na zu liri tara chanto ke sana undu tam traya ke shira wangshu tene mangkang ge ngaran so sna ge den ta tene nga ina phai tin chen re nge ge man da hi ja de zo wi le se du lu zo yi re tene ji s ta na ku ki ina ta chu ji ji ta yong li ga no hyu ji chen ji ku ki chu ma de tene san da ya so ne re ta nga ina ta man tu ni ti te chu chu wi zai ni ko er di dun zin ti ge zo ma ta s nyu den zin ya bu zhang yi re tene jia si ji ya mo da ho ta nga li ga de nin tu jia me ne ke lo go zo ne xiao so ne li ga no xiao cha tene ta ta ba ta na man tu ni ta do chu chu wi dadaya tele ya ji ches ton de ni zonka chu zai kno la ta na tara lo da ngui sun ro ye bi ge lo chen la ma te son man tu ni ko ge ti le ka ti ka su le zi tele li jai ta ti ge le zi rong nya nyu de ki pa zo
2: ji ji
1: hyo da na tele lo de ki ta ki ti ki pa zan don tu de ta ra na ni ge chang do chong je ge zonka chu zai cho ma ge no la lo chen la ma ar ge je pe zu bi ge ya la ge zu ba de ye re
2: de ngui na le and ma zu gong le yo ma la gen che ge ma zu gong
1: ni ma zo kon le jidang ge danglang ba zong lo sa de zhen yun zhe zong lo
2: danglang ba yu jira le de hong zhe zhe ge da si kyung ni ke lian dou chou ba an zhe yu re
1: si kyung ke lian dou chou ba pa jin wo sa ma da de nga ga si yue ba yin na de si kyung gen zhen yi chang cha zong de dou de ke lian ma le dou yin sa re de da rai na pa jin zhe de zhe pe chou ba an de da yuan de danglang bin tun chou le jie le me yan la chou ba zong de gen da nga ge bei jung ge zhong qia le dun ge nong ni pa jin chang dou re ma se mu ru ge nen zhen yi cha zong wo dou wo sa ma re wo sa ma da sa sa na zhe da
2: tsoba de men tu ne ne gu xiong na la de de yong ba wong go zong de gu go ya
1: ta de ng ge zo de je peng ge li ga de zhe de ko zhong lan ba yong zhe che o ma ri go de ru re de re de ne zhong sa ma sa ji san do na de li ga de ka nga chen bon de ru ja lin du de ka gon ne zhen re de ru re o ri go de ye on de cha de ge nyo ja de san do ne ka chi ta ng ge yan la ge tsoba ta ji na de ne yan la ge gong yue de tsu ja ge le tang wei zhe ru go de li kong de ge ta ju re de chang do na zhen ka chi de ta zo de ka ru chu gong yue de tsu ta chang do zhong che ge gong yue de tsu ge ta ju we duru wele te maungo pala tato nga ki tanda la pe ji chi esu tong tong ni pe cha gana tara jake gano si zang zu chu mu di zai si zang de zu chu de yu shi zai chang du si dindi ji zho de ho duru nga ke chang du a tanji roa jin yin nanda chang du yin nanda tesu tsoma de ko polo je gani amu zhamu de ho
2: ari kanze polo
1: kanze polo ten yin di jima kanze polo ze gong de diri li je na tara cha zuri si na anyu bai yin bong yin koki kanze polo di juga sapo da ten koki la koko si ri ho
2: ri
1: ke tsoba zi ngun ni ki koka jira koki go gungo da dun do ni li ga de li na yabo da ten maung pa la ko jeni ju su le pen tu le di ni nga ge ge lu zhe zhe gong da la bi ji tong
2: zhe
1: yabo zhong san da san xie ye
2: ten
1: nga zo ge jie bei ji ge ge da yi ge zo ge ma re di ge da yong gui chang do gu xiu su la ta ta ra jia ge ge si ji yabo re ri ni da ge ye da su la ta pe tong ge sa ge ru mbo re di ta dong nga se ta man ra li ga anyu tan jie la ta zhe yi se ge ye ge tu ni ta zhe si ji lu tan ru ki san do ne re da ho di ge tu ni tu ru me na sun ta da san zo san na ge da tu bi jie na bi ma si ba yabo wong sa ta
2: zhe

0: ini ngaki de mansu sani panyong de halis che goma hoko
1: ji ji ji
0: mana pata ter tru pa chung yo yamo tramo re ten jis na nga loda ten ro de ta de pa chile na ren ro jero ho tru re sam se de ten yamo tramo ta nga loda chimon ro de de na gore ta ho yeme na ganga da de ta ngi tarang go zon de ji ji zon de re
1: ji ji ji ji ta ho chos yo lo chin ko wa de ma pyon son so bo jang yo ta ji xin nan na chok ba zo de ni ni mrig ba la rig ni do nyam nyong la so to zo pi re zo ji de ji si de ni ni ta sang hong zu de ni ni mrig si rig di tan chi la ta ji zhe zo ji pi re zo ne ji ro ho ya de ma che li da da song song chun chun da ji ni zhong xi lo bian de la so ba de ji tan chi la ka so yong ge ya ni yin mi dan bo zong ji de la so ba ta gan da ji chuo ge lo da chen mo de yin ji yin la ta mi za dou dan ko la chi li de ho lo da de na ji no song song de ta de ge ma pian do zhang mo tu yo zha san yo zha rong le mo zai mo yin mi la pian tu zha ge Jadi tadi ini nala, cik dia lah ta, siapa kali nala, siapa yang ke siaya tu je, tadi kali ini nala, tapi je, jawab zona je, yo jere, mana zona tinggi zona tu faham aje.
0: Tapi ngan tadi kala, tadi dengan lihat turun mule lihat satu, nyanyung santun yang muriti. Tapi ngan kita tu, lor cuma mantap sih untuk tak, ngan kita rasa perikannya tanjik sesi wejo, ngujung wejo, ina, tiada tamu sejak hingga sasa nanti sasa sasa.
1: Rong sosok ke ngujung esok ke lekun ini nari, tanah rosak itu tak, tiada cara sana ti, tada rete sana ke sana rakyat kucing kaya.
0: Jadi, ngan ngujung tiada terus zaman ini memangnya, ngujung tiada lekun ini sejak juling, ceri sana lekun tamu tengah ngucir ribar tengah so, jangan ada sana cirong kuali zona ko, cuba cium boleh sana ngucir ribar. So, boleh ke saja zo de ngu tan ji le da ho xi le ngu kong zi le na zu zhe ngu kong zi le na zu le ngu hong zi le er so re da ho de ngu chi sa de xi le ngu ka de re da ho ta ngi ge ding qian na xi le ngu ka de mo se yue ma re ta nga ding jie zong xi le ngu ka ge no la da san la ngu zhong yi le zhe nga ta ra ngu zi ri ba ge tong ni ji dang ge ta zai si xi jai lo da qi mon zhong do se de so le zi de ya mo zhong yo ho
1: ji ji ji
0: ta ma na ngu yi se de ma zu tan ji la xian dai xue du ru bi na da san la ngu zhong yi Nipa te na ngu juwa sa te nga jake la te tozu kunsu zhoha da ho, manju kunsu so la, da jay turuwe na lu juwe lingi. Ta lu juwe se, zo te ta nyanyo re, te na xeo ta na rung rinik tu ne lu juwe sa yamon tramon go ko, ta te masi ngeke lada jimon rondo se ta tramon masi, che juwa o san to na zuwa masi, tengu isu la tsa tsa on te payi lingi nandra, li kono yin nandra te, zo li ka taju ego hori ho
1: ko.
0: Ta turuwa nandu nga ok te san o ton te na, nga ok chili te ten rea da. Tena tena son tena da zai tata rizhi tena ngu yung wili yin.
1: Da lop ching ka li yin nala da rong ke che li zan ma zi, xe sok li ka la da ho ta xi yu ya xing ho ya. Da ma che li ga da ngu yung zali di rong so so ke che li don jaya yo do. Ke da chi zir ko li ka tena nong xiu. Da nini rong so so ke xiu jaya na da zab zan da xi. Dindin da xi, da yamu xiu ya cha ko. Ngu kong do manju kong si dindin nong zali do da ngu yung zali do da manja san da zi da qi na zi da qi nang ka.
0: ngu kong tenye na ta zo te ko la ta weje te te re ta nga ru se nga da zai se nore tenge ngu kong no ne zo te ma de ke li sa te ke te mo ra ta je tenye xa ke manzu tan je turu we na a nilen rewe ngo truen rewe tenye ka ki ki ka ba te ke nga ke sa ya mo zai ki ki mo ngu ngu ku ko te ke la pa za ngu te ke jo turi junu we te sa te ke tenye cha yi chun yi te ke ngu chupa we lu we le jis tena da nyi ni ngo zo na ta nga ke ngu hong ge nda lu le no ne tena ma xian la zhe zhe ne ngu ti ya ma ti ki na ngu ti ki pa zhe zhe ta ta ka xie xie zhe ju xie de ho ti ki wii ta ka xie xie ma xian la pa ngu jo de ho de ho ti ki tonu turu wii re
1: le ngu xie le ka rgo te
0: ngu ki le ka chun chu re ta ma na lo da jie mon rondo sen ka zhe nga ngu zi ri pa re ti ngu pa jo zhe zhe we zhe ti ki ti ne me xe ge turu wii nga jun ma
1: so ri yung san zhe
0: go ya ri yung san zhe ma zhe cao zu ti wii ma nyo ta nga ke ge sa cha la ta ngu hong no ne ta zo de be jun ge sa cha cha re de se na ngu pa jo zhe zhe we zhe ti chun chu re
1: 오리
0: 그 칼토 조직이 안다 집아 여러 어 지토그 돈이 들어 던던의 종교 레디다 되게 되네래 만족 콘서트 아버나서 희거나 소노 조데 그 회지들이 어 띵아 개게 사잖아 노든 집아 안다 그 종교 레디다
2: 생긴 거 보나 봐 띵디레치 뒤체지 진비 현산의 야지 예미레치나 먼티 정보 띵피당 이런 종대가 단주 예비 매차대 희지 Tindi pe yong long tin yin ti le kong kam ge long tin cha nga dang ngi ju bi xun lam xie bi le zin xun san de ya jin le zin di zong zhi dang yin zhen xun kin lo zang xie de xie xie qing ge nan kin jian zu pin zu la ji shi da cu ma ci rin
3: pe yong long tin yin ti le kong kam ge long tin cha xie bi lan yi ci bi le zin xie bi lan ye
4: an zu len zin
5: 为我为你变心
3: 지난아마도 로촌 초보 주무여다 근칸소 체난지 다다 연구 초빈린 진티나 베존 론칭 닌친리코 강기 론칭제 시빌라인 지빌린 진티지 드렁가 시빌라인 휴주도 촌노 시비 주보도 시비 종예 시비 종난치 난실린 친선자제 시규 샹라 시티 논데 니로
4: 시비 조보
5: 시비 조보
3: 지난아마도 로촌 조보 조모여다 드렁가 시비 조보 히비난 슬린 친노 로수토 뇨여다 제레이자 가치초고다 제회지힌 뉴욕의 로장조 카도 로장조 차두 파마요데가 뉴욕의라 로수 파치 인디제리 디깅가 카뉴아 샤자마이 혼세야 모마 뉴욕으라 로용람 배전시 쯤모마제아 라소바 히시 아무게 파마요가 산노노라 다티가 로용란제와 메바다버 도난도 통치 메기리 다제레가 남바 로소 시단데 다첼라 도모 토프가 도시제 유힌가 조질라다 아 자카 소소가 로소 시단 문자완도라 어 라버도 아리다바 자카라 촌나 뇨에데 달로자 조카 나이나 아주 안제 유힌가 쯤모 제이소 쯤모 시모마 쯔 신천리 시에 쯤모 야모마 시 제조 리기힌가 다 거기가 로소가 뉴욕가 생강라 도난 침부 히글 히리다 제목가 남바디와나 뉴욕의 센서 바찬조바다리드가 거기라 촌나 라삼난다가 뉴욕의 생강라 도난 딘자 히무터바 로경란 비준슈 조출리시 이세바도 가시 조마촌나 뉴욕의 라 센서 방비 자농도 他们家里人家的过有年纪的三百几强行格但女友的人捉拿美丽吃惊的季节你把电波美丽的盘卡跟三百七百个蓝多若是行格但女友的前部家的对话呢若是七天时被定村美白女友的新康配置了年轻才进行特别的特意行格他这么这就过了同情没写白
5: 罗德基马卡尼这些国呢纽约新康所多拉容易者选举某一个能做地理旁把用其母啊母女啦古董西巴马齐大肉纽约个听了人比个当时的先生哈密杰马卡座呢办控多不把个三十年年数九百单扎娃纽约的啦帕马卡西格也没人用的瞧
3: 顶着的几把是的个从家混家那里的个就说了切切送的个就谁能呀下的一黑摩洛托个给家的纽约了黑心个但纽约的了接连着都东连着的一样呢都纽约了懂得这么东西个但第一我给他们有个不一样呢多数也是学生个学生先生先看到心呢也没有心个真
5: 当着快乐村呢亲戚他偷偷对比我们给纽约的了几个了马伦巴拉做当真这一下的亲村个帕玛多亲戚个牛牛黑这里的个等着一点默默泼马兰真这些团是没比办控多新康纪律节南巴恰西新个纽约的天里新呢这一定定个路过几百个给给安当部的帕玛多 青葱和罗素和纽约的新康普及了三月零点比个新秀特生就脱离我们团结罗素和南巴西尼马文巴纽约的了五米马日吉马的南西瓦达布个希雷格马日丁布西恰生就脱呢他也没这么有性格但我给纽约的罗素也不说了纽约的这么这几季呢也没有性格其实呢 但纽约的这么这一对拉邦哥哥的三农东哥的帕斯纽约的国这一日一给家黑的一个过等这一对纽约的荣荣素素哥的这么这几个前一个国这一的这么能

Manda me bie zadong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhou ye bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni ye na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chobanamba, ta kongla nyebi loji nyebo de nyina, jiba sanbi tongra jilinbi loji, ta tingja tamse jiba tang, jiba kawa tongra ta jima, kasang roma nyikilinbi loji, nang li ri jiba de nyiri. Chobo tsu loji de nyila gabo xiona, kaba anjang roji jiego nganga du jani, nga zotan rawa xini reko xie chola ri. Ya Chobanamba, ta xiangla na ju jin senpa bu reko xibi loji tongji yin, tarin ka senpa bu reko xibi linci nongla, senpa bo kadru do tsrin tongzhe nyema lhamo tinzi jiabo tarong yudzhong do hirapadin jijia reko shibi loji zhade xiobi qin naba nga zu linci na xiobar gasi xiji yin ta nga zu ngon la yizi ni yinbi senba bo gajun jia payo yo bi pama do zhubo zhomo yong tarong senzhu tanji la puyi loji mundu shiba di nyata jenyin guo

0: Sengi Nabatsuwa, Nyo Yun Siwe Rayon Sibi Lenzen Nang, Jada Nala Sibi, Nyen Ti Jun Tu Choyong Di, Long Ti Dugot De Jezu Siba Di Tungji Yibi, Senong Yubashia. Sengi Nabatsuwa, Lenzen Kumi Nang, Kangi Long Ti Dugot Jada Nala Sibi Lewa Samba Tungwa Yin. Tino Tso, Marang Kut Jung Bi Chumbi Jung Ge, Ke Zung Ge Che De Yo Chi Shan Ni, Mu Chong La Jung Gu Tung Yikor Gu Yu. Terengi Lenzen Nang, Long Ti Dugot De Lewa Jiba Di Tungji Yin. Tino Tso, Yang Chong Tang Jung San Tang Ji Mu Chong, Jadong ki kazong jamzo, deji pech nima tsirin chi chanchong pala ngarda jie de, susu miyo dhutab shibi kwa tiri, shana lonti dhugar di leo jiba sinro.
1: Jindalo, yulan chodan kono yungto dhukke kachangge.
2: Nimaji jingadi, mi gangge. Kazong ni mangari rata, da shika zandro ring.
1: Mata cho nga nima tsirin ki kola, Nyadi kung te zan la zeo sa re. Ko cha la nani keo sa ne san cha ye re. Chomba la me te cha. Yin da la.
2: Gung ka zang.
1: Nga te rin undan ne. Nga te rin ta ra jia qian rung dong ji te. Che tong zhe xie ne. Kong ba pa xun di to. Kong cha ji jia ne. Ngang kong zo ge to.
3: Bei ni ma la.
2: Bei ni ma la. ngen da ha ko ma da da da mo cha ma sa la pon ra we da ka la ma yo re da ro ja ne zhe xi
1: da da dong ba yi re jiao ba xi kong ban dong le ma re
3: zhe da liu le
1: da ro lin ka pa xiu jie jia de yong xia da ra xi jia na
2: mo ga zhe de du re da ga zhe da du re
1: jie ge san cha ma ji ga de de qiu rong ge xie yong re ngai xie zhe no da zhu hu jie shuo ngai zha xi jia la ngu xie sang gong
2: Ya, ngay, tata chichi song bata du san zho.
1: Bang gambo lo, che peo ne jing.
4: Ngan dana yong jite che tong mu zhuk dan da ma rida. Che dan da che pi jing da liu liang ri.
2: Yi la, jari liu ji long da. Kali jane lo nisil hare da.
4: Ya, nye chwe le che. La du achu sebe mehi, chwe to sa, dey yo re.
2: Njog ma dey re ba, ko dao ni jingwa nendro ta.
4: Ko kana thi?
2: Deha mo ko, pa che pa yu yulan nendro zi ba.
1: Pengen bolo, che ke njong me dey nyu ne chi?
4: Nye ko nyu ju te, mu chong ke nyadu kongsi shigin ke sen ken ko re.
1: Tahi, tata ni zu, che shenlong lai ka tsoma tsang gong ni, dan da ji zhug ge. La si lin kaku tsoma xie ne, nye ba to la du a chu nyi ngoma ji hu. Tarong, mu shu lo la long che tong ne, kong la yun lan nyu hu zi. Tarong, da ba ji zu xie ne, ka zong to nyang to, yong cho ge cha, nyo ji la sa la ge hu zi.
5: A zi bai la, chi ji a to ji song se, ka zong cho to mu chong ni nde lo ka kai no, me chi nong yi le, kong ni nyang da jang ji go se na, de nying ju ma de.
1: Jie men ye jie re, kian zi jie na, la sa zi du, nian tao jie xie chou. Oh, da da long ti tong sa song.
5: La sa. So.